0: lati ma je ko dide se ami ni wakati ni mo so loruko Jesu mo lo gbe owo ti je ko wo eni orire gbamu ni wakati ninu oja re ni mo so o lara omo re ni mo so o ninu ebi e lo tin sise ni oruko Jesu Christ Nazareth o gbe o gbe o gbe in the mighty name of Jesus Christ Jesu Oluwa wa amen pinu ohun to fe ko Olorun o se fun o ko si gbagbo po le se bo se nlo ninu ose yi eyi ni oro to Oluwa ni kin so fun o nitori ko so ohun ta pinu ni rere ninu okan wa to Olorun o lagbara lati fese re mule ninu aye wa ka ma se re niyan to bodo faye gba ero buburu ninu okan re si aye ara re nitori lara irin ise to ni agbara to ma n gbe niyan soke to de ma n ja opolopo bo on ni erogba okan eniyan si aye ara re. Anything you believe you can become in life, you will definitely become it. On to baro lokan pe mi o ni salaye ma da nkan bayi laye ti mo wa yi sa o ni salaye ma da eni to baro lokan pe won ni toro ko ni toro eni to ba de nro lokan pe ah ile aye to n wa yi se nu nira ko lohun o fi gbe bayi niwon gba to ba ti je wi pe gbogbo erogba o ni salaye ma gba waju olorun koja ko ni salaye ma wa si imuse laye eniyan. That is why to fi bodo meni to gbagbo atohun to le se nitori ko so hun ko hun ta wi ni eti re ti kulukulu okan wa so jade ti o ni salaye ma wa si imuse. Jacob ori kini bere lati ese kefa si kejo oni sugbon ki o bere ni igbagbo le aisiye meji rara nitori en ti o siye meji dabi igbi omi okun ti n ti owo afefe bi si wa bi seyin ti a si n ru soke ese keje nitori ki iru eniyan be ma se ro pe ohun yoo ri ohun kohun gba lowo Oluwa wa gbon tese kejo fi pari e oni eniyan oniye meji je alaiduro ni ona re gbogbo. Baba mama to n gbo mi ni wakati yi a ri popolopo eniyan lo ma n gbadura loni yi sugbon to se ni laanu pe ba se n gbadura to won o loye ati lo channel adura won bo se to ati bo se ye because prayer is the channel akoko adura je kan lara n ta fi n wa olorun lati ma ba olorun soro iru igbe aye ta fe faye wa ohun la n lo lati mu okan wa se dede pelu re ohun la n lo lati mu koju olorun gangan funra re ko tan si ara wa sugbon gbo awon nkan won yo le sele lai se pe boya wo gangan funra re o gba olorun yen gbo leyi to fi ye wa wipe to ba fe pinu ohunkohun lokan re to si fe je ko fidi mule niwaju olorun you need to release your life for him totally and try to follow other protocols nipase yi a o ri oniwaju olorun gege be ni to mo n to n se opo n farahan niwaju olorun loni to olorun o ri gege be ni to mo n to n se to je pa aye won da bi eniyan to lo soja o rin lo o rin bo ajaja to ba ti e lo jasiko orun bo ba se n lo to ba se n bo yen yo ma lagun ni bo nibe lade ti re ni ti o so pe se e de ro pe le gbadun ile to kan rin lo to kan rin bo yi bi irin ajo opolopo se ri niwaju olorun niyan loni to mu kopo ma ke sugbon ti o ni ri idahun adura kan mo n soro yi fun o ki o pin ba le ba ase danu adura gbigba ninu aye re gbogbo emi ti o fe ki fi olorun ni rere o se mo lara to mu keniyan ati olorun ma ri obe ni ti o mo to n se to ba ri ami se loni ninu aye re olorun ma depa se ami mo ni olorun ma depa in the mighty name of Jesus Christ. Bo se nlo ninu ose yi there's a lot of beautiful things tolorun ti pese fun awon to gberu gba okan won to lo lati je ko di mimo ninu aye won wipe ko seni to gbo ohun gbo lai siye meji toju ti niwaju ohun gbe owo re lori re so wipe Oluwa e je kan gbinna laye mi awon emi amuni gbere se loju ala ton ma mu ni rare loju aye ninu aye mi Oluwa je kan gbinna so roro yen sosa won bodo gbinna o tadura yen ba kan o ri wipe o soro yen pelu itara ni gbigba ori re mu sibe so wipe e gbinna eyin emi to ma mu ni riran rere saye eni sugbon te kin jo se loju aye loruko Jesu Christ Nazareth e gbinna ina ko la lara yin ina ko so ni ara yin o mo ya la ti oko re lohun ti la iwo ko mo ya la ti aya re lohun ti la shop nla to bara re pe ohun ti ntaja won o je ki telomi ojori ate to gbe kale lo o mo yorilede to ye ko ti de to nla la e omo ni won wa se bo ri pe ohun loyun o de bi mo loju ala ki lo de to ro mo yen bi loju aye awon emi to lagbara ju lo lo nba e fama o ba re office bara ni won toro kiri oniṣe owo ni wo gbogbo ise to ye ko se loju aye oju ala lo ti nri won o je ko come to reality nigba to ba ji erogba re ni pe se ma wa sugbon ti o ki nwa won ti so dun to ba ri loju ala ko mo soju ala iya to nse esan yen to ri pun ta kebe kebe loju orun sugbon loju aye olokun ni o je so ka won emi to saba le certificate e yen kina la lara won wi pe egbina yes sir o ti le soju be lo eyin emi te mu mi gbon rere se loju ala mi te n fi mi rare loju aye ninu aye mi egbina lara mi egbina dan sori oro so eyi ni mo wi le si oluwa awon emi to mu on lala on to da sugbon ti o je ko se laare ninu aye re to ba ri ami nla se ni oruko Jesu Christ ni mo so ina down lara won o down lara won o da lara won in the mighty name of Jesus Christ bi na yen se down lara won ti won sa down iran lowo podo dide fun o gbon ti 79 verse 9 yen so o ni ran wa lowo olorun igbala wa nitori ogo oruko re iwo na so pelu mi wi pe ran mi lowo olorun igbala mi lori ise mi ran mi lowo lori oja mi olorun iranlowo ran mi lowo se mo ba enikan soro mo so tele wi pe iranlowo latoke agbedide fun o iranlowo lori ohun to nbe lokan re yen boya omo boya aya boya bibe to re fun o mo duro siwaju re eni tan pe ni iranlowo o boju wo to ba se ami o ran o lowo lona kona to ti fe iranlowo agbe iranlowo dide fun o ani eni to ran ni lowo ti ipa aye kan o le da duro pe ko ma se o ran o lowo be ni oluwa wi o ohun kan o tun yi pada jesu oluwa wa amen gbagbo wi pe ohun gbogbo to ti bere ninu adua aanu le se titi igba mi ta tun pade oluwa yo buku fun o
1: ètò àkókò ìbápàdánù ni ẹṣẹṣẹ gbọtàn yìí láti lè ṣe ìránṣẹ Christ World Overcomer Ministry ìránṣẹ ọlọrun Emmanuel ni wọn ṣẹṣẹ fi oúnjẹ mi bọ wa àánú ọlọrun kò ní fi gbogbo wa sílẹ tí ẹ bá fẹ bá wa sọrọ tàbí ẹ fẹ àdúrà àti ìgbaninímọràn counsel ẹ pé ẹrọ

0: data ta fi browsing so ti yeyin ta fi n waye lu jara owo on se ko dabi po tin poju tori be ba ra data egberun kan ka to seju pe bi pe won ko lo ni obi pe ife n fewe ni ati e mo tin ko lo lori phone wa yo ko mo de pe se sogbon ka mo so ti yeyin ba ka ma lo ra wa gba lowo nitori pe gege be omolede Nigeria nje a nje igbaladun pe a n lo awon ero bani soro yi a si n lo awon network yi gangan gege bi eto to ye ka ma gbadun lorilede wa Nigeria iyen lo be elekeji ewe ni eku mo pe ale mo soro eto idibo nitori pe o ti de kankankan yo osu meta sisin yi iyen lodun to nbo la mo dibo yan are wa sipo a si dibo yan awon gomina kakakiri atawon senator si ni atawon house of rep gbogbo ladi lorilede wa Nigeria sugbon ninu awuyewuye bi tin lo orisirisi awon oludije lo ti jade to ti so pe lemi o intemi o sere lagbon bi intemi o sere intemi o ri mu gbore kaluku sa nsoro ni so pe to be ba le se leyi intemi o se fun te ba le dibo fun mi inti won se fun yin re gege bi omile omo orilede Nigeria ebere wa re gege bi omo orilede Nigeria li eyin igba ti a ti gbo gbogbo tabi ta se tun gbo gbogbo awon campaign promises awon jeri lotun lo si lenu awon oludije kakakiri gege bi omo orilede Nigeria se eyin o se dibo fun eni to mo imo to ni mo jile ninu pe looto eni yi o le dari ilu pelu imo jile to wa lori re tabo koju e tabi e ma wo eya fi dibo ni tabi e fe lo esin ewo leyin fe se gangan nbe gege bi omo orilede Nigeria ibere re fun yi o gege bi omo orilede Nigeria to si fe ki ilu wa ni irowo ro se ki gbogbo e mo lo si ni rewere bi awon ibo awon bo ti mo pe so ti yeyin ba yin lagba beun eleke ta wa re nitori pe ikanni wa je ikanni molebi akoko lo je ka ma wo pe o tu ye ka tu gbe oro yi pada wa lenu lolo yi te ba n fe mi n ba wa bo ni ori eto yi lose to koja a soro nipa awon bi won tin se ko to fun awon omo ninu foran kan ti a ri koda ni ojo aje foran eleyi ta ri nipa arabirin kan to mu omo to n gangan bi ninu ara re to si se ko to fun omo na lona ti ko di oda to tu wa gbe saye lo jara lo wa je ka tu wa mu ibere yi pada wa lekan si ka fi le so kuna dada ko le ye ojo lera wa pe se awon omo kekeke orilede yi se abo won daju bi se abo won daju lara obi ni lowo awujo ni tabi lowo ijoba le lose to koja ari ka ninu iroyin nipa awon to je pe won ta omo won ti won ni ile ise ton kan ta ton se pe won bi mo e ba gbo e mo bi mo si ka mo bi si ka ma re si awon eleyin bi si won re si looto sugbon lona aito won si ton ma ti bi omo bayi won si nta eleetele bo n pe ni baby factory ibere re awon owo gangan lo ni baby factory ti won ba ti mu awon to n sise labi yi to what extent ibo na mu won de nibo na to pe awon koloro si eda to ku ton jo nsise de o nibo na ta awon omo yi si kile to awon omo orilede wa Nigeria kile ofin so nipa re bo la se fe da bobo awon omo lenje orilede Nigeria ta fi ni ma se won lona ti ko to ewo nigba to ba to asiko a pe number sita awon won yi la ko wa sode loni alice o do wo re o
1: ta sanu to pe jama'a sauraro har yanzu dai muna nan ne a shirinmu da muke kirawa Zobia platform daga Wales Radio 89.3 FM zamantakewar mu na yau muna so mu yi hira akan wayannan abubuwan guda uku na fari muna so mu yi hira akan yanayin da yanzu in ka duba ana wahalan line ana samun wahala da line waya network kullum yana da matsala zaka ji cewa mutum yana ko zai ce maka ina ta kokarin kiran ka tun je ai ba na samun ka ko kuma ka ji an sa call divert ko ka ji ko kuma an je voicemail ko kuma ka ce an ji non reachable kullun kenan ko kuma ma in line ya shiga mutum yana magana kai kana magana kana jin mutumin amma mutumin da ke can baya jin ka to shine mun ce bari mu magana akan wannan abun da yana affecting din mu don yanzu masu sana'a kowa da kowa yana nan yana amfani da waya ne zaka kira kai tambaya a ya wannan abun da kake sayarwa nawa ne you know amma in network yazo ya samu matsala ai mutum zai samu wahalan magana da wanda yake kasuwanci da ko a gida ma iyali kowa yana amfani da waya to shine mun ce bari mu yi hira kan wannan network problem din nan.

gidi ti won ko se le fi igboya to ye han lati dola ile America pe o ba gbagbe iranti pe are Trump fo si ase are kan losu keta to ti bere pe ki won se akojo awon oludibo to ti ni eto ti won se danto ki won se ni eka ki won se ni eka ifiwe ranse America USPS ki o fi kaadi dibo kaloku won ranse si won si awon oludibo to wa ninu akojo na nikan soso.

0: a se ni ojo ti won so yen na ko si nkan kan to fe ni ko ma da laye iyen ni lati so pe o really miss eni to ku yen pe o hono e o fun o bu ola fun nigba tawon ebi e ti pe akiyesi e si pe ah kile de to an gbe oro mo awon sori afefe so many reason lo le fa boya oko eni sugbon omo awon ti won wa yari egbon awon ton wa na ni semo o le je pe boya awon kan wa ta won wo wi pe ko ti ye ki won gbo nipa isele yen ti won si gbe sori afefe iyen la lakoko elekeji o ni wi pe igba ti won te ti wa dalekun wi pe ma se nkan bayi lati le bu ola fun eni to ti di ologbe o ye ko se ko ma se ko wa se alaye fun won emi ro wi pe aye wi pe kejo joko kejo soro o ye ko wa nbe pe nko ti mo nse yi o ko nse wi pe boya tori owo gangan to wa attachment nkan to sele ti mo nse ise ojo mi ni sugbon nkan to le tete mu kini kuro lara mi o ni nkan ti mo nse yi un to ma je pe awon to je ololufe ohun lori kini yen ibe ni won ma ti ma tawon na ma feel fun nkan to n la koja to deje yi pe nipa to ba ri eyan to n duro ti e to n so pe ile aye o ti pin sibe se mo to sa n so oro itunu si a je ki kini yen ko tete kuro ni are so nkan ti mo fi so pe o bo si ona meji niyan alakoko o ye ko kokko ti e kokko gbọ si awon to so yen e wa asiko ke fi salaye ko ye won se mo pe to ba ti wa salaye to wa je pe won se wa lori wi pe won fe gba ehn to ba wa papa wa nse pe o da pe idi ti mo salaye fa awon people yi ko ye won emi mo ni life mi nkan ti mo fe se ni o le continue lati ma se se mo bayen iyen bayen then ibi elekeji o na ni wi pe ko tona fun awon molebi oko yen bi won se na ton ba aja nitori pe awon na mo yi pe nkan ta won se o ti wa open si gbogbo agbaye tori en to nse live streaming ki se nu yara yen nikan ni o wa gbogbo awon oju ni gbogbo ibi ni won wo o fun awon agbaye ni picture iru ebi ti awon ebi yen je nitori pe nibi ton tin na ton tin gba fone won lowo ton tin se gbogbo e na lo si han ninu bibe yen so ko ye ko ri be tori pe
1: ki mo da ise ohun elerin eye ki awon ara le je won abi oni ibere yi se o gbo nkan to ba sele se da lansare n gbe sori afefe ni aye lo jara tori jo oro ibere mi ti yo ba
2: o ti ye mi ti ka san eyan ara le ekujo meta salafia ni mo ba yin ibere to bere ni pe seri bo se nkan to ba seyan le yan se n gbe sori afefe sugbon awon ari ara gbe nkan si ju ara wa lo elomi wa to je pe ti kini a fi pa bayi ko ni so sita bele nta se wi pe o ma gbe sori ayelujara elomi ko wa social elomi gan ko like anything social media ka to so pe ko te wa associate are mo awon eyan nta oni mo so pe olorun o da wa bakan na ti nkan ba bi iru oro to sele si arabirin yi olorun ma je ki laburu sele si wa eni to kan lo mo ohun lo mo bi o se ri lara e so ti eyin pe bi a tin ba de tun bi o wo pe ti mo ba gbe emi gege bi enikan fun apere te mi ba ronu laarin ojo kan bayi e ma bi a mo ti sick laarin osu meta ni se ti get bayen o le je pe bi reyan be na lo bi a to ba kan je n to ma n gbe nkan sokan bi o le fa ailera fun ara e o se pe bi a tin ba de gba lori agbagbe o tin ba ba eyan so lori ayelujara o ti won ba n pẹtu so elekan pe ya tun se bayi o ya tun se bayi even elomi to ba ti o ba n ronu abi ti nkan ba sele to ba ti raye gbọ orin lasan agbe kuro lara ko wa tona fun awon ebi lati ma so looto bi queen moda se so pe o le pe won ko salaye fun awon mi o won ni suru pe awon fe ma gbo alaye kankan because ti nkan to ti wa ninu won yen won fe achieve imo pe e se bi omo awon ni won ti gba pe oko ti e na ni won de niyan to ba so pa iku oko e odun ko na mu oko te ko lupa at least ba yan sha ma se one or two things fun ta je pe be responsibility to ta je ko okun

So, mo ti n dagba. Olorun oba o dakun mo be oni. Mo je n darugbo tan. Kogo to wa bujade. Oro orin yi adua da ni. Fen to ba mo adua da. Arakunrin to korin yi olorin emi ni won o e si lori ofe lati pe won boya eyin na eni awon kankan te fe se boya bi ayeye eyin fe pe won sinu ijo lati wa fun yin lawon orin emi e le pe won ise t'Olorun to gbele won lowo na nu awon won korin yi ati opolopo orin mi eyi ti o ni tumo awon ni won ko orin eyi ti won pe ni mo ti n dagba yi mo je n darugbo tan ki n to mo rogolo orin to ni mi si lopolopo ni to number won re 090 1476 1679 again pe le kan si.

0: sumi loju rete rete bayi.
1: Ero ara wa pa abi se bi o si ma lo re aye o e da
0: se yo wa dari ti awon obi e bayi o
1: aye le o ibo si o
0: mo mo tun so le kan si gbogbo eyin obi oko iyawo e ti kora yin le e wa bikita omo o pe yin lale yi eti yin melo o ba je pe ti meji leni te ti yin meji si sise daada te fi n gboran e ti kora yin le e mo be se pada sodo ara yin mo bi n ba ti pe nọmba mi e ko le ke pe mi o
1: opo omo ti so
0: o mo je pe awon omo te bi e pe bukun o mo gbe lu yin lori Aisha o se be o dagbere faye
1: ori aja toyo ko le balayi o sere
0: e wo iwa iwa ibikita ah won o fe loro to ni agbara
1: awon le odo
0: tawon opi omo e fi demi e legbodo
1: o baba ni se po ni gba won si se alagbara e se
0: ki lo se ku pa e mo bi mi le re
1: Aye
0: je se won won tun fe se jade to
1: mo si labe o so laye bi unje un ni pele ke o
0: aso mo na tin ni awon irin ajo to ni adara
1: da wa ti ni koro
0: orisirisi okunrin lo ti da omo yin mole
1: o le ma pada wa le mo
0: mo bere si so awon oro kan to lagbara
1: iyen tun logun
0: danu to na ti wa lese kan aye ese kan orun
1: logun ara aye igbawo la fa se yi

0: Bonjour, Candessa.
1: Et mon Candessa.
0: Et
1: quoi tout,
0: Gansa?
1: On
0: a dit tout.
1: On a
0: dit tout. On a dit tout. On a dit tout. On a dit tout. Léyi si mo fe ro awon obi pe ti won jo won se amojuto omo daada ko sin to wu ko sele ni won mo je ki apa waye laarin won nitori awon omo ojo waju ojo ola won ni won se amojuto seri baka na de ni pe obi ni ko to wo ni kawon odo na jo bi irufe ile to iru kan bayi ti sele ki ya pa ti waye laarin opo ati yawo kawon omo won mo ri leri pe o ye ni to se odo baba won ati ni ti awon se won lo fe pe ki se oju lowo obi to bi awon iya to bi awon agbara to bi awon so fa temi yen ba ti je eni to dara si won to n pe won sa ki efi pe a ibi ten te to n ta se agere lohun o ku die ka to kiru omo yen ko ma ri won ni ri pe a egbe nu sohun bo lo se bo le se le won bo hun sohun ta ki won o teti fanfani ara si won ni nisin ka ni igba ti iya yen kanigba to n pe arabinrin yen sakiyesi pada kuro loju ona parun kaba arabinrin yen ba gbo omobinrin yen ba gbo at the age of 14 years iru n to sele ni o ni sele leyi to je pe opolopo awon omo yahu to wopo ntansi to je pe owo won ti n ta awon omo obinrin odo ode si olohun ko saanu so kawon obi naa ti won si kie sara mo sa mo ju to yen mo sa mo ju to do e ko eto olohun o ma tu.

0: ajo ti pe wa nija
1: eje ka je apele rere
0: otutu mo mi lale yi
1: na bere ori
0: da kon ile eje n bi yan ju kin be kan si kin fele ka ti re nle hello
2: kale kweto
0: olorun ni to e ba nse ni soki
2: adewo ko la wole jo ko
0: ah baba jp
2: ele atubo mo kon si
0: Olorun e sa ko rere oni
2: ni soki ti mo fe so nke se ri awon baba wa won soro won ni bi te ri meji ba ti nja koriko be ni oriko koriko lo di oriko yi o aro di le yen sugbe to se pataki ni kawon obi ogboro imoran yi ki wo riru kini ki wo to fi se ko ka bo mo ka igba mi se omi o to ba wa laarin wa ka tete yan ju e omo yin ni se ki le re gugu won lori e bayi Olori ja so mo e ku eto sa
0: to e seun o baba JP
1: oya ore ran mi o ori le
0: e je ki n wa mo lo sile e mo bi no mi o ni le pepe kankan mo
1: le yi ma koro oluwa serere o
0: to Aisha o ti go se o
1: ya ki o ba e se to ti le re sa
0: Pie omo yi e fi keko to lori ko to dariwo awo lagbara kankan labala won to e show gbogbo eyin te fun wa moran ayin a mo tesiwaju bo ba di ijo mejo lase olodumare gbogbo eyin ti n be nle na olohun oba oke yo ba wa yanju e o eyin te pe mi lose ta lo tan yi ta lori ofe lati pade e ma binu boya eyin na fe pe mi lori awon kankan tawon kan ti n sele korohun o to dariwo ko to di isu atayan yan number mi re o 08058816462 e je n pe fun yin lekan si 08058816462 oye fe abayin pari awo laarin eyin atoko ataya yin ore sore alajogbe aladugbo won fe to yin dun yin won fowo la gba yin loju to olorun o ma ba wa se an lo loni o atun pada bo lojo mejo lase olodumare a mo be obe ni be so ateleshe a be na o a fi inu banuje o wa ni bayin ninu ibanuje lase olodumare to ori apata Christi o la wa lete nte si o se ki ma tan yin eru keru kan o tun ba wa mo loruko awon ta jo mu eto yi wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni yi Samuel Oma Delere onlolowo button ni o to eyin titi ojo mejo ta o tun lori ofe lati pade ire o ipade wa bi oyin o dabo